0: Jamila Tukone. Iko eklara kalana iye nyongo na uke amenyana bo. Nga wati jumena iya damne kerenkere yala kabarake ireye ani iya damne chukudi.
1: Bon, mi bara damne ireye epi 2018. Iya damne 2018. Ntubita, tubuntu nyongo nko kata seneke yorora. Kata afle abupasi chukudi bo. Kama nere kona yi seneke la deni. Ne fache yi dugukolo tiye, dugupile, dugukolo ba anfe, ne seneke la deni.
0: Mm-hmm.
1: Bo nya ye, mitugu mfache nuko, mitugu mbilo nuko kata seneke. Nya ye, puru kwa pa, mfana tiseka yoro domne, ka efe ka fle. Koma anfe, ina nko obbe ufuru ntu sene, uto mati sene, obi sembe sene. Donne donaro uchogo laka yoro domne, mfache se, ka efe kaflenya efe nya e anyena ni doni sorara don fana disu diara nya e pourquoi pas ntiseka nimi kalanke ati ntibara sorara muno bisika ira ntiseka ninke takene nimi kalanke kan don ole ne pousse kata okote na agriculture kotera katwa don don ke ka pourquoi kasika nyere deme kanyere ka ampula yota abuke sababu ye ampula kreye ibi yoro mna ibi senekera mfana ampula kreye mfana ka barake lo be no wula sokoma uba lo anka inka kechwa simina bo mfana dusubu suma ka mba ye mti fonksyona menyere ka fonksyon prop kabine kreye kwa
0: nga gelea jume ye esoro adamnena nyani ika ika chaketa zisigi sinka gelea jume ni jume yisoro
1: bon sani nkata nganya sorara gelea mi soro akura gelea chama yisoro mi kata warku kutira mangbe sinasman bon ni ko damne kurai balo anke vilajira chokobo kina warta kadima kuita dukulu barako bafo eta bamba warku kuti ani barake mna leo gelea soro barake mna kuti ali sisa o gelea bi barake mna ko kuti gelea bi ani changement climatique tuma nu wala
0: wati yele
1: tuma do bi ali ni sige ko sele parce tuma do bi jiti soro fo ika barake ni forajile bon ni foraji dunte fo ibi sigi ka samia wala le kono ka sika barake bo abritar do ale kote ni ne sige ko sele brema ale ni sige mnan kote war kote ani changement climatique ni
0: Obekera gelea doye na iye kalaminke ani ibebara mina bi danfara bala yala inimisara ika kalankele na wa
1: bomma nimisanga kalankele na pasike ni chama bibi oyoro fanana ni chama ndlon kata jaguko kuti fanana pasike kalamike gestion li ni chama ndlon kata kutira bon una natuwa bara minke fana gestion bara li don ayi sira chaman yele nye nya lon kanka ninkete nkanka nin dirije ninkete nkanka ninkete brema kalan mke nimisa ye ajaranye kalan kono nyi fen chaman fana kala kono kasiga nyere taka nyere kabara kenai

0: aw bɔra ka jamu.
1: Aw ni wula, teri lamɛnbagaw kɔni basi ti aw ra? Aw dan sɛ aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban kan.
2: Mayi Sanogo.
1: Ni asariya taara jamana ɲɛma, Asimi Goyita fɛ Mali jamanadenya sɛbɛn bɛna se ka bɔsi bɛɛ bolo sisan. O sariya bɛna boli wale duuru lo kan, wa ni o wale yera maa o mara, a ka jamanadenya sɛbɛn bɛna boli bɔsi a bolo. Lakanda ko kunnafoniyaw ra Mali ra, Jinim jatigɛwalekulu ye Murujani Nara sira tigɛ dugudenw na kokura ni a dɔgɔkun dama ni ye. O tun ye sira tɔgɔla labila, nka o seginna k'a minɛ tuguni. A ka kunu janjo kɔ Dakar Senegal fa baara ka fara ni jamana ɲɛma Basiri Jomayi Faye ka ɲɔgɔn ye ka Macky Sall ye a dantigɛ ka to Gambie jamana na. Aw bena lamɛn sansan. Aw dan sɛ aw ka kɛnɛ in kan Mali la minisiriw ka juma ladala ɲɔgɔn ye sen fɛ latigɛ tara ka yɛlɛma don jamanadenya sɛbɛn nasiyɔnalite sɔrɔli ani a bɔsili ra sira sariya kura min tara n'a ka kan ka lawale a donnatɛmɛ fanga ɲɛma General Asimi Goyita fɛ a be wale duuru de kofɔ. Ma o ma man'o walew kɛ a ka jamanadenya sɛbɛn be se ka bɔsi a bolo. Fɔlɔ jamanadenya sɛbɛn tɛ se ka bɔsi dunanw de bolo minnu ye Mali jamanadenya sɛbɛn sɔrɔ, nka sisan a bena se ka bɔsi bɛɛ bolo. Sali Saganogo, wale nunu ye jumɛnw ye?
3: A fɔlɔ ko kuma o kuma bɛ ɲɛsin ka jamana wɛrɛ fisaya Mali kan, walima kuma minnu bɛ mɔgɔ bɔ Mali denya la. A filanan, foroba baarakɛla kɔrɔ min bɛ baara kɛ jamana wɛrɛ ye ka Mali ka nafa kɛlɛ. Sabanan, o ye ko ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni cakɛda ye minnu y'a jira k'u ye Mali jugu ye, walima minnu bɛ taa ɲini u ka laɲiniw ye ka Mali tila, walima jatigiwale ko. A mana kɛ fasoden tɔgɔlatɔnden ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye, walima a mana kɛ jɛkulu o jɛkulu ye. Naaninan, o ye ko kan diyagoya sigi ani ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni jatigiwalekulu ye, walima minnu b'a laɲini ka Mali tila. Kɛwale duurunan, o ye jatigiwale ka nafolo don jatigiwale ko la ani jatigiwale mankutu ɲuman foli. Umaw, u ka jamanadenya sɛbɛn bɛ se ka bosi u bolo ni a mana sɛmɛntiya k'u ye fasoden juguya wale kɛ. Mali marabagaw ko o bɛ kɛ sariya labɔtoli de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Mali ye bolonɔ bila diɲɛ bɛnkan sariya minnu na. Latigɛ nin tara kunu juma minisiri ka ladala ɲɔgɔn ɲɛ sen fɛ. Sisan a ka kan ka lawaleya donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Asimi Goyita fɛ walasa a ka don ba la.
1: Yano cɛ jatigɛwale binkano bi ka taga fɛ Mali kɛlɛbolo ɲɛmayaso y'a lase bi sibiri ko ka surasu n'o dɛmɛbagaw benna FLA ni JNIM ka jan dɔ kan Tabrichat dugura Kidal marara jamana kɔrɔ yan fan fɛ. Surasi nunu tu bɔra ani fisko kunsin Gawo. FLA banbagaciw y'o kunnafoli sɛmɛntiya o ko ye binkani taga Mali surasu sɛgɛrɛ Tambarkɔr ni Tangara dugu cɛ. Seere dɔw ka fɔra Mali surasi caaman ni tanyara. Wulada yi na Mali kɛlɛbolo y'a lase k'o ye mugu fili FLA ni JNIM binkanikɛlaw kan Ersana fanfɛ ko jatigɛwale kɛla mugan ɲɔgɔnna fagara o mugufiliw senfɛ o kɔ ko surasiw sera ka taga fɛ n'u ka tagama ye. An bi to Mali la. Lakanda kora halibi ni y'a dɔgɔkun damani ye JNIM jatigɛwalekulu tun ye Murujani Nara cɛ sira labila o tun ye jigiya kura di mɔgɔw ma, sabula minɛnw tun be se ka don Nara dugu kɔnɔ, wa dugudenw tun y'o ka taga ni ka segi daminɛ kokura. Nka JNIM jatigɛwalekɛlaw seginna ka Murujani Nara sira tigɛ kokura. Jamana tilebiyan fan na Nara dugudenw be jɔrɔra balo kana na dɛsɛ kokura o fɛ o kelen ka jɔrɔ kan filɛ nin ye.
4: Maa ma taa maa mana nɔfɛ olu kow ye kow ye ko minnu bɛ an degu kosɛbɛ, paseke ni sira tɛ dugu min na an ka tɛ hɛrɛ tɛ yen dɛ. Paseke adamaden mana kɛ cogo cogo n'i ka dunta n'i ka balo n'i ka fɛn bɛɛ bɛ taa ni fɛn min ye, ni o fɛn ma sɔrɔ a bɛ sira ka gɛlɛya caman de lase dugu ma. Nara ye gɛlɛya caman de sɔrɔ ala ni sirabaliya in kɔ. Donc an kɔni vraiment an ka laɲini ye min ye vraiment hali bi le an bɛ dugawu de kɛ sirako in a ka se ka labila a ka se ka labila a ka k'a kɛcogo la, o de ka d'an ye kosɛbɛ. N'o tɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan dɛ, gɛlɛya bɛ narakaw kan kosɛbɛ yɛrɛ dɛ. Adamaden mana kɛ cogo cogo n'a fɔra ko i ka balo i mago bɛ fɛn fɛn na k'o bɛ na n'o ma sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ. O problème kɔni banna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, a ka d'an ye vraiment sira a ka se ka labila.
1: Farafina tilebiyanfan jamanaw ka tɔn CEDEAO ka lajɛrɛ biyɔrɔ ni kɔnɔntɔnna baaraw bi na daminɛna bi sibiri Freetown Sierra Leone jamana na. A bina ban sini karidon je kalo tile 19. Tɔn ni jamana ɲɛmaw bina kuma babu kan i n'a fɔ sɔrɔko lakanda ale ni jamanadenw ka taga ni ka segi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ lafiya ra. Gambi an b'i se ye sisan a tuma a dantigɛ kunu Dakar janjo sen fɛ, nka Senegal jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall selen kɔ Gambi a y'a dantigɛ a ka taga kan a y'a lase k'a tun tɛ se ka na Dakar ka segi n'a ma lɔ Gambi. Yasa ani Gambi jamana ɲɛma Adama Barrow ka ɲɔgɔn ye. Macky Sall ko Gambi jamana kuntigi y'a ka cɛbɔya kɔkɔrɔmadon kosɛbɛ o ni ɲɛmaya nɔfɛ. An k'a yɛrɛ lamɛn.
0: As you know, I'm running for a candidacy of the United Nations Secretary General.
3: Ina fo oba don chukumina, ni e chiboye oni nyemboya nofe. Nana Dakar kunu, ntun kuntse kana Dakar kasoro umase e banjul, wala saka mbalimake Adama Borofo, akademe ani akale delika mkanyisima. Ina fo oba don chukumina, amedye miyunkono sisa gele akacha. Aung frafindeu, anka ankambulo di dinyoroma, anka nyeta soro. Wala saka ninkura fiye oni kono. Aung kana yunu kono, ambe kansensi lakana kodeka, Adama de unka hake, ani yiriwa beba don ku yiriwa nafaka bon kosobe anka jamana okono okama ntun se kanin tamaninke kasoro manaya wala saka de menyini mbali make Adama Borofe ale resona kaka de me bejam
1: ambito gambi fruku fruku senegal ni gambi che gambi marabaho ya yoka ni songo ya jira ko senegal surasu tugura ko luka surasi ko godochi buloko dugura jamana flanunu danchera kasoro omosara olura senegal marabaho ya jira ko ni mankan koro de ye jamana flanunu che o danche kleina gambi marabaho yoka joro jira kakeni wale nyi wa ko ye kuma nyonya dabo ni senegal tawi Coupe du monde kuna folura bi sibri nega kanya mwa ani kele mande wakati Francini Angleterre bina nyoromben Coupe du monde loyoro sabana nofe Espagne tuye Francis simbo nyoronda ona wa minye Argentine alefana tuye Angleterre simbo nyoronda ona minye finalie obina tansini karidon Espagne ani Angleterre che nino kuna folulo tubi ambulo ka lase auma obeseka sigi kanlame sarani wakati miye audia anga bololo kuma yoro kan ani anga bololo sanfe matumi rfi.fr chek bamba job to be nega karafira awni che aminyo soro kene woro kan

0: Jamila Tukone. Iko eklara kalana iye nyongo na uke amenyana bo. Nga wati jumena iya damne kerenkere yala kabarake ireye ani iya damne chukudi.
1: Bon, nye bara damne ireye epi 2018. Iya damne 2018. Ntubita, tubuntu nyongo nko kata seneke yorora. Kata afle abu pasi chukudi bo. Kama nere kona yi seneke la deni. Ne fache yi dugukolo piye, dugupile, dugukolo ba anfe, ne seneke la deni.
0: Mm-hmm.
1: Bo nya ye, mitugu mfache mwuko, mitugu mbilo mwuko kata seneke. Nya ye, puru kwa pa, mfana tiseka yoro domne, ka efe ka fle. Koma anfe, ina mwuko obbe, ufuru ntu sene, ufuru mati sene, obi sembe sene. Donne donaro uchogo laka yoro domne, mfache se, ka ese kaflenya ese nyaye anyena ni doni sorara don fana dusu diara nyaye pourquoi pas ndi seka nimi kalanke ati ndi bara sorara muno beseka ira ndi seka ninke takene ni kalanke kan don ole ne pousser ka taw kote na agriculture kote ra ka to don don ke ka pour que ka seka nyere deme kanyere ka ampula yota abuke sababu ye ampula kreye ibi yoro mna ibi senekera mfana ampula kreye mfana ka barake lo be no wula sokoma uba lo anka inka kechwa simina bo mfana dusubu sumaka mba ye mti fonksyona menyere ka fonksyon prop kabine kreye kwa
0: nga gelea jume ye esoro adamnena nyani ika ika chaketa sigi sinka gelea jume ni jume yisoro
1: bon sani nkata nganya sorara gelea mi soro akura gelea chama yisoro mi kata warku kutira mangbe sinasma bon ni ko damne kurai balo anke vilajira chokobo kina warta kadima kuita dukulu barako bafo eka bamba warku kuti ani barake mna leo gelea soro barake mna kuti ali sisa o gelea bi barake mna ko kuti gelea bi ani changement climatique tuma nu wala
0: wati yele
1: tuma do bi ali ne sige ko sele parce tuma do bi jiti soro fo ika barake ni forajile bon ni foraji dunte fo ibi sigi ka samia wala le kono ka sika barake bo abretar do ale kote ni ne sige ko sele brema ale ni sige mnan kote war kote ani changement climatique ni
0: Obekera gelea doye nga iye kalaminke ani ibebara mina bi danfara bala yala inimisara ika kalankele na wa
1: bwama nimisanga kalankele na pasike nchama bibi oyoro fanana nchama nilon kata jaguko kuti fanana pasike yi kalamike gestion li nchama nilon kata kutira bon ina natuwa bara minke fana gestion bara li don ayi sira chaman yele nye nya lon kanka ninkete nkanka nin dirije ninkete nkanka ninkete brema kalan mke nimisa ye ajaranye kalan kono nyi fen chaman fana kala kono kasira nyere taka nyere kabara kenai

0: Basiti Aura, au danse, au kabi kunafoli di kene la banka.
1: Mai sanobo.
0: Ni asaria tara jamana nyema asmi kweta fe mali jamana denya sebe bina seka bwasi bebolo sisa osaria bina boli wale duru loka wani o wale yera maumara aka jamana denya sebe bina boli bwasi abolo lakanda ko kuna folia ora malira jini mjati kwa lekulu ye murja ni nara siratige dugudu na kokura ni ya doko kundema ni otwe siratoko la labla nga osigina kamine tuguni aka kuno janjoko Dakar Senegal fabara kafara ni jamana nyema basiri joma ifaika nyoko nyeka maki salier à Dante Kato Gambi Jamanana Obena Lame sans Audance Auka Kenenka Malila Ministruka Juma Lalala Nyonye Senfe Latike Taraka Yalema Dun Jamana Deya Seven Nationalité Soroli Ani Abosilira Sira Saria Kuramin Tara Nakaranka Lawale Adonateme Faranyema General Asimi Gweta Fe Abe Wale Duru de Kofo Maoma Mano Wale Oke Aka Jamana Deya Seve Biseka Bosi Abolo Fola Jamana Deya Seve Tu Seka Bosi Dunon De Bolo Munu Ye Mali Jamana Deya Seve Soro Ngasisa Abina Seka Bosi Bebolo Salif Saranogo, wale nunu ye jumaoye.
2: Afolo, kukumu kuma benyensi ka jamana wale fisaya malika, walima kuma minumbe mwobo mali denyala. Aflana, furoba barake la koro mbe barake jamana wale ye ka malika nafakele. Sabana, uye koka baranyo nyake ni chakeda ye, minu ya jiraku ye mali jugu ye, walima minumbe tanyi nukale nyinu ye ka malitla, walima chate wale ko. Amanake, fasoden tola tonde nye mkokore, walima amanake jekuluwe jekuluye. Nanina, oye koka ndi yago ya sigi, anika barangu nyake ni jatiki wale kuluye, wale maminu mbala nyini kamalitla. Kia wale duruna, oye jatiki wale, kanafalodo njatiki wale kola, ani jatiki wale magutunyuma foli. Umau, uka jamana denya sebe mseka busi ubolo, ni amana semenjia kue fasode njugu ya waleke. Mali marabako ko, obeke saria labotuli dekono, kakenjini mali yeblono bila jinye benkansaria mwenuna. Latike nintara kunu juma, minisuru kaladala nyoko nye senfe. Sisan, akanganka la wale donateme fanga nyemogo General Asimi Goita fe, walasa, akadombala.
0: Yano che jatika wale binkano bika tagafe mali kele bolo nyema yasu ya lase bisibiri koka surasu no demebago bena efela ni jini mka jandoka tabrishat dugura kidala marara jamana koro ya mfanfe surasu inonutubora anifisko kunsingawo efela bamgachuyo kuna foli sementia okoye binkani taka mali surasu segere tambarkor ni tangara dugu che sirido kafora mali surasi chama nintanyara uladaina mali kele bolo ya lase koye mugufli efela ni jini mbinkani keloka sana fanfe ko jatike wali kela muganyo gona fagara o mugufilo senfe o ko ko surasu sira ka tagafe noka tagamaye ambito malila lakanda kura alibi ni yado ko kunda manye jenim jatike wali kulutuye murjani nara chesra labla otuye jigiya kura di mogo ma sabula mnon tu beseka du nara dugu kono wa dugu don tu yoka tagani ka segi damne ko kura nga jenim jatike wali kelo segina ka murjani nara sratika ko kura jamana tle bien fana nara dugu don bi jorora balo kana na dese kokura ofe okelenka joro kanfleni
3: mamata mama na nofe oluko ye koye ko munbe ande ko kosabe se ni srate dugu minna na jahera tende ya arama de mana ke chocho ni ka dunta ni ka baloni ka sembe de ta dise minne no ofe masro a abisra ka gelia chama le nase dugu ma naray gelia chama de soro alani srabalia ingo Ang angon vrema angal ni ni vrema harbi le ambe do de kesra ko akaseka labla akaka ke chogala o de kadanyo kosabe note a gelia gelia be naraka uka de gelia be naraka uka kosabe erede arma de mana ke chogo chogo ena fora ko ikabalo ima ko be fen fena ko bena a no masura de gelia ede o korla mukan bana cha era era la akadanyo vrema sra akaseka labla
0: Farafina tle bi enfant jamana okaton sidero kala gere bioroni konantona baro bi na damene na bi sibiri Freetown Sierra Leone jamana na abina ba sini karido onje kalot le temps ani konanton toni jamana nyema obina kuma babu kan ina fosoro ko lakanda aleni jamana donka tarani kasegi jamana oni nyonche la fiara gambi ambi seye 600 atuma adantike kunu Dakar janjo simfe nga Senegal jamana kuntike koro Macky Sall selen ko gambi aya dantike akataka Mainka aya lase kwa tutiseka na Dakar kasigi nama lo gambi yasa ani gambi jamana nyema adama baroka nyokonye Macky Sall ko gambi jamana kuntiki ya kacheboya kokoro madon kosobe oni nyema ya nofe anka yere lame
4: As you know, I'm running for a candidacy of the United Nations Secretary General.
2: Ina fo oba don chugumina ne chiboye oni nyimboya nofe nana Dakar kunu ntun kun tseka na Dakar kasoro masi e banjul wala saka mbalimake adama borofo akademi ani akale delika mukanyi sima ina fo oba don chugumina amedi mi kunu sisa gele akacha an frafindeu an kan kan bulu di nyoma an kan nyeta soro wala saka nin kurafi oni kunu an kala nyunu kunu ambe kan sinsi lakana ko de kan adama don ka hake ani yiriwa beba don ko yiriwa nafaka bon kosobe anka jamana ukono ukama ntun sika ni ntama ninge kasoro mana ya wala saka deme nyini mbali make adama borofe ale resona kaka deme bejiam
0: ambi to gambi fruku fruku senegal ni gambi che gambi marabaka ya yoka ni songo ya jira ko senegal surasu tugura ko luka surasi ko godochi buloko dugura jamana flanu no danchera kasoro omosara olura senegal marabaka ya jira ko ni mankan koro de jamana flanu no che o danche kleina gambi marabaka yoka joro jira kakeni wale ni wa ko ye kuma nyonya dabo ni senegal tawi Coupe du monde kuna folura bi sibri nega kanya mwa ani kele mande wakati Francini Angleterre bina nyorombe Coupe du monde loyoro sabana nofe Espagne tuye Francis simbo nyoronda ona wa minye Argentine alefana tuye Angleterre simbo nyoronda ona minye finalie obina tan sini karidon Espagne ani Angleterre che nino kuna folulo tubi ambolo ka lase auma obeseka sigi kanlame sakani wakati miye audia anga bololo kuma yoro kan ani anga bololo sanfe matumi rfi.fr chek bamba job tube yenege karafira awuniche aminyo soro kene woroka.

0: aw bɔra ka jamu.
1: Aw ni wula teri lamɛnbagaw, kɔni basi ti aw ra? Aw dan se aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban kan.
2: Mayi Sanogo.
1: Ni asariya taara jamana ɲɛma, Asimi Goyita fɛ Mali jamanadenya sɛbɛn bina se ka bɔsi bɛɛ bolo sisan. O sariya bina boli wale duuru lo kan, wa ni o wale yera maa o mara a ka jamanadenya sɛbɛn bina boli bɔsi a bolo. Lakanda ko kunnafoniyaw ra Mali ra Jinim jatigiwalekulu ye Murujani Nara sira tigɛ dugudenw na kokura ni a dɔgɔkun damani ye. O tun ye sira tɔgɔla labila, nka o seginna ka minɛ tuguni. A ka kunu janjo kɔ Dakar Senegal fa baara ka fara ni jamana ɲɛma Basiri Jomayi Faye ka ɲɔgɔn ye ka Macky Sall ye a dantigɛ ka to Gambi jamana na. Aw bena lamɛn sansan. Aw dan se aw ka kɛnɛ ɲi kan Malila minisiriw ka juma ladala ɲɔgɔn ye sen fɛ latigɛ tara ka yɛlɛma don jamanadenya sɛbɛn nasiyɔnalite sɔrɔli ani a bɔsili ra sira sariya kura min tara n'a ka kan ka lawale a donnatɛmɛ faga ɲɛma General Asimi Goyita fɛ a be wale duuru de kofɔ. Ma o ma man'o walew kɛ a ka jamanadenya sɛbɛn be se ka bɔsi a bolo. Fɔlɔ jamanadenya sɛbɛn tɛ se ka bɔsi dunanw de bolo minnu ye Mali jamanadenya sɛbɛn sɔrɔ, nka sisan a bena se ka bɔsi bɛɛ bolo. Salif Saganogo, wale nunu ye jumɛnw ye?
3: A fɔlɔ ko kuma o kuma bɛ ɲɛsin ka jamana wɛrɛ fisaya Mali kan, walima kuma minnu bɛ mɔgɔ bɔ Mali denya la. A filanan, foroba baarakɛla kɔrɔ min bɛ baara kɛ jamana wɛrɛ ye ka Mali ka nafa kɛlɛ. Sabanan, o ye ko ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni cakɛda ye minnu y'a jira k'u ye Mali jugu ye, walima minnu bɛ taa ɲini u ka laɲiniw ye ka Mali tila, walima jatigiwale ko a mana kɛ fasoden tɔgɔlatɔnden ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye, walima a mana kɛ jɛkulu o jɛkulu ye. Nanina, o ye ko kan diyagoya sigi ani ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni jatigiwalekulu ye, walima minnu b'a laɲini ka Mali tila. Kɛwale duruna, o ye jatigiwale ka nafolo don jatigiwale ko la ani jatigiwale makutu ɲuman foli. Umaw, u ka jamanadenya sɛbɛn be se ka bosi u bolo ni a mana sɛmɛntiya k'u ye fasoden juguya wale kɛ. Mali marabagaw ko o be kɛ sariya labɔtoli de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Mali ye bolonɔ bila diɲɛ bɛnkan sariya minnu na. Latigi nin tara kunu juma minisuru ka ladala ɲɔgɔn ɲɛ sen fɛ. Sisan a ka kan ka lawaleya donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Asimi Goyita fɛ walasa a ka don ba la.
1: Yano cɛ jatigɛwale binkano bi ka taga fɛ Mali kɛlɛbolo ɲɛmayaso y'a lase bi sibiri ko ka surasu n'o dɛmɛbagaw benna FLA ni Jinim ka jan dɔ kan Tabrichat dugura Kidal marara jamana kɔrɔ yan fan fɛ. Surasi nunu tu bɔra ani fisko kunsin Gawo. FLA banbagaciw y'o kunnafoli sɛmɛntiya o ko ye binkani taga Mali surasu sɛgɛrɛ Tambarkɔr ni Tangara dugu cɛ. Seere dɔw ka fɔra Mali surasi caaman ni tanyara wulada ɲi na Mali kɛlɛbolo y'a lase k'o ye mugu fili FLA ni Jinim binkanikɛlaw kan Ersana fanfɛ ko jatigɛwale kɛla muga ɲɔgɔnna fagara o mugufiliw senfɛ o kɔ ko surasiw sera ka taga fɛ n'u ka tagama ye. An bi to Mali la. Lakanda kora halibi ni y'a dɔgɔkun damani ye Jinim jatigɛwale kulu tun ye Murujani Nara cɛ sira labila o tun ye jigiya kura di mɔgɔw ma, sabula minɛnw tun be se ka don Nara dugu kɔnɔ, wa dugudenw tun y'o ka taga ni ka segi daminɛ kokura. Nka Jinim jatigɛwale kɛlaw seginna ka Murujani Nara sira tigɛ kokura. Jamana tilebiyan fan na Nara dugudenw be jɔrɔra balo kana na dɛsɛ kokura o fɛ o kelen ka jɔrɔ kan filɛ ni ye.
4: Maa ma taa maa mana nɔfɛ olu kow ye kow ye ko minnu bɛ an degu kosɛbɛ, paseke ni sira tɛ dugu min na an ka tɛ hɛrɛ tɛ yen dɛ. Paseke adamaden mana kɛ cogo cogo n'i ka dunta n'i ka balo n'i ka fɛn bɛɛ bɛ taa ni fɛn min ye, ni o fɛn ma sɔrɔ a bɛ sira ka gɛlɛya caman de lase dugu ma. Nara ye gɛlɛya caman de sɔrɔ ala ni sirabaliya in kɔ. Donc an kɔni vraiment an ka laɲini ye min ye vraiment hali bi lɛ an bɛ dugawu de kɛ sirako in a ka se ka labila a ka se ka labila a ka k'a kɛcogo la, o de ka d'an ye kosɛbɛ. N'o tɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan dɛ, gɛlɛya bɛ narakaw kan kosɛbɛ yɛrɛ de. Adamaden mana kɛ cogo cogo n'a fɔra ko i ka balo i mago bɛ fɛn fɛn na k'o bɛ na n'o ma sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ. O problème kɔni banna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, a ka d'an ye vraiment sira ka se ka labila.
1: Farafina tilebiyanfan jamanaw ka tɔn CDAO ka lajɛrɛ biyɔrɔ ni kɔnɔntɔnna baaraw bi na daminɛna bi sibiri Freetown Sierra Leone jamana na. A bina ban sini karidon je kalo tile 19. Tɔn ni jamana ɲɛmaw bina kuma babu kan i n'a fɔ sɔrɔko lakanda ale ni jamanadenw ka taga ni ka segi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ lafiya ra. Gambi an b'i se ye sisan a tuma a dantigɛ kunu Dakar janjo sen fɛ, nka Senegal jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall selen kɔ Gambi a y'a dantigɛ a ka tagama kan a y'a lase k'a tun tɛ se ka na Dakar ka segi n'a ma lɔ Gambi. Yasa ani Gambi jamana ɲɛma Adama Barrow ka ɲɔgɔn ye. Macky Sall ko Gambi jamana kuntigi y'a ka cɛbɔya kɔkɔrɔmadon kosɛbɛ o ni ɲɛmaya nɔfɛ. An k'a yɛrɛ lamɛn.
0: As you know, I'm running for a candidacy of the United Nations Secretary General.
3: Ina fo oba don chugumina ne chiboye oni nyimboya nofe nana Dakar kunu ntun kunse kana Dakar kasoro masi e banjul wala saka mbalimake adama borofo akademi ani akala delika kanyi sima ina fo oba don chugumina amedi mi kunu sisa gele akacha an frafindeu an kan kambulo di nyoma an kanye tasoro wala saka nin kurafi oni kunu an kala nyunu kunu ambe kan sisi lakana ko de kan adama don ka hake ani yiriwa beba don ko yiriwa nafaka bon kosobe anka jamana ukono okama ntun sika ni ntama ninge kasoro mana ya wala saka de menyini mbali make adama borofe ale resona kaka de mebejam
0: and also give us his full support
1: ambito gambi fruku fruku senegal ni gambi che gambi marabaka ya yoka ni songo ya jira ko senegal surasu tugura ko luka surasi ko godochi buloko dugura jamana flanu no danchera kasoro omosara olura senegal marabaka ya jira ko ni mankan koro de jamana flanu no che o danche kleina gambi marabaka yoka joro jira kakeni wale ni wa ko ye kuma nyonya dabo ni senegal tawi Coupe du monde kuna folura bi sibri nega kanya mwa ani kele mande wakati Francini Angleterre bina nyorombe coupe du monde loyoro sabana nofe Espagne tuye Francis simbo nyoronda ona wa minye Argentine alefana tuye Angleterre simbo nyoronda ona minye finalie obina tan sini karidon Espagne ani Angleterre che nino kuna folulo tubi ambolo ka lase auma obeseka sigi kanlame sarani wakati miye audia anga bololo kuma yoro kan ani anga bololo sanfe matumi rfi.fr chek bamba job tube yenege karafira awuniche aminyo soro kene woro kan

0: aw bɔra ka jamu. Aw ni wula teri lamɛnbagaw, kɔni basi tɛ aw ra? Aw dan se aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban kan.
1: Mayi Sanogo.
0: Ni a sariya taara jamana ɲɛma, Asimi Goyita fɛ Mali jamanadenya sɛbɛn bɛna se ka bɔsi bɛɛ bolo sisan. O sariya bɛna boli wale duuru lo kan, wa ni o wale yera maaw mara, a ka jamanadenya sɛbɛn bɛna boli bɔsi a bolo. Lakanda ko kunnafoniyaw ra Mali ra Jinim jatigiwalekulu ye Murujani Nara siratigɛ dugudenw na kokura ni a dɔgɔkun damani ye. O tun ye sira tɔgɔla labila, nka o seginna ka minɛ tuguni. A ka kunu janjo kɔ Dakar Senegal fa baara ka fara ni jamana ɲɛma Basiri Jomayi Faye ka ɲɔgɔn ye ka Maki Sall ye a dantigɛ ka to Gambi jamana na. Aw bena lamɛn sansan. Aw danse aw ka kɛnɛ kan Malila minisiriw ka juma lalala ɲɔgɔn ye senfɛ latigɛ tara ka yɛlɛma don jamanadenya sɛbɛn nasiyɔnalite sɔrɔli ani a bɔsili ra sira sariya kura min tara n'a ka kan ka lawale a donnatɛmɛ fanga ɲɛma General Asimi Goyita fɛ a be wale duuru de kofɔ. Ma o ma man'o walew kɛ a ka jamanadenya sɛbɛn be se ka bɔsi a bolo. Fɔlɔ jamanadenya sɛbɛn tɛ se ka bɔsi dunanw de bolo minnu ye Mali jamanadenya sɛbɛn sɔrɔ, nka sisan a bena se ka bɔsi bɛɛ bolo. Sali Saganogo, wale nunu ye jumɛnw ye?
2: A fɔlɔ ko kuma o kuma bɛ ɲɛsin ka jamana wɛrɛ fisaya Mali kan, walima kuma minnu bɛ mɔgɔ bɔ Mali denya la. A filanan, foroba baarakɛla kɔrɔ min bɛ baara kɛ jamana wɛrɛ ye ka Mali ka nafa kɛlɛ. Sabanan, o ye ko ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni cakɛda ye minnu y'a jira k'u ye Mali jugu ye, walima minnu bɛ taa ɲini u ka laɲiniw ye ka Mali tila, walima jatigiwale ko a mana kɛ fasoden tɔgɔlatɔnden ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye, walima a mana kɛ jɛkulu o jɛkulu ye. Nanina, o ye ko kan diyagoya sigi ani ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni jatigiwalekulu ye, walima minnu b'a laɲini ka Mali tila. Kɛwale duruna, o ye jatigiwale ka nafolo don jatigiwale ko la ani jatigiwale makutu ɲuman foli. Umaw, u ka jamanadenya sɛbɛn bɛ se ka bosi u bolo ni a mana sɛmɛntiyak'u ye fasoden juguya wale kɛ. Mali marabagaw ko o bɛ kɛ sariya labɔtoli de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Mali ye bolonɔ bila diɲɛ bɛnkan sariya minnu na. Latigɛ nin tara kunu juma minisiri ka ladala ɲɔgɔn ɲɛ senfɛ. Sisan a ka kan ka lawaleya donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Asimi Goyita fɛ walasa a ka don ba la.
0: Yan'o cɛ jatigɛwale binkano bi ka taga fɛ Mali kɛlɛbolo ɲɛmayaso y'a lase bi sibiri ko ka surasu n'o dɛmɛbagaw benna FLA ni JNIM ka jan dɔ kan Tabrichat dugura Kidal marara jamana kɔrɔ yan fan fɛ. Surasi nunu tu bɔra ani fisko kunsin Gawo. FLA banbagaciw y'o kunnafoli sɛmɛntiya o ko ye binkani taga Mali surasu sɛgɛrɛ Tambarkɔr ni Tangara dugu cɛ. Seere dɔw ka fɔra Mali surasi caaman ni tanyara wulada ɲi na Mali kɛlɛbolo y'a lase ko ye mugu fili FLA ni JNIM binkanikɛlaw kan Ersana fanfɛ ko jatigɛwale kɛla muga ɲɔgɔnna fagara o mugufiliw senfɛ o kɔ ko surasiw sera ka taga fɛ n'o ka tagama ye. An bi to Mali la. Lakanda kora alibi ni y'a dɔgɔkun damani ye JNIM jatigɛwale kulu tun ye Murujani Nara cɛ sira labila o tun ye jigiya kura di mɔgɔw ma sabula minɔw tun be se ka don Nara dugu kɔnɔ wa dugudenw tun y'o ka taga ni ka segi daminɛ kokura. Nka JNIM jatigɛwalekɛlaw seginna ka Murujani Nara siratigɛ kokura. Jamana tilebiyan fan na Nara dugudenw be jɔrɔra balo kana na dɛsɛ kokura o fɛ o kelen ka jɔrɔ kan filɛ ni ye.
3: Maa ma taa maa mana nɔfɛ olu kow ye kow ye ko minnu bɛ an degu kosɛbɛ. Paseke ni sira tɛ dugu min na an ka cɛ hɛrɛ tɛ yen dɛ. Paseke adamaden mana kɛ cogo cogo n'i ka dunta n'i ka balo n'i ka fɛn bɛɛ bɛ taa ni fɛn min ye ni o fɛn ma sɔrɔ a bɛ sira ka gɛlɛya caman de lase dugu ma. Nara ye gɛlɛya caman de sɔrɔ ala ni sirabaliya in kɔ. Donc an kɔni vraiment an ka laɲini ye min ye vraiment hali bi ɛlɛ an bɛ dugawu de kɛ sirako in a ka se ka labila a ka se ka labila a ka k'a kɛcogo la o de ka d'an ye kosɛbɛ. N'o tɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan dɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan kosɛbɛ yɛrɛ dɛ. Adamaden mana kɛ cogo cogo n'a fɔra ko i ka balo i mago bɛ fɛn fɛn na ko bɛ na n'o ma sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ. O problème kɔni banna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka d'an ye vraiment sira a ka se ka labila.
0: Farafina tilebiyanfan jamanaw ka tɔn CDAO ka lajɛrɛ biyɔrɔ ni kɔnɔntɔnna baro bi na daminɛna bi sibiri Freetown Sierra Leone jamana na a bina ban sini karidon je kalo tile 19. Tɔn ni jamana ɲɛmaw bina kuma babu kan i n'a fɔ sɔrɔko lakanda ale ni jamanadenw ka taga ni ka segi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ lafiya ra Gambi. An b'i se ye sisan a tuma a dantigɛ kunu Dakar janjo senfɛ nka Senegal jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall selen kɔ Gambi a y'a dantigɛ a ka tagama kan a y'a lase k'a tun tɛ se ka na Dakar ka segi n'a ma lɔ Gambi yaasa ani Gambi jamana ɲɛma Adama Baro ka ɲɔgɔn ye. Macky Sall ko Gambi jamana kuntigi y'a ka cɛbɔya kɔkɔrɔmadon kosɛbɛ o ni ɲɛmaya nɔfɛ an k'a yɛrɛ lamɛn.
4: As you know, I'm running for a candidacy of the United Nations Secretary General.
2: Ina fo oba don chugumina ne chiboye oni nyimboya nofe. Nana Dakar kunu ntun kuntseka na Dakar kasoro masi e banjul wala saka mbalimake Adama Borofo akademi ani akala delikan ka nyisima. Ina fo oba don chugumina amedi mi kunu sisa gele akacha. An frafindeu an kan kan bulu di nyoma an kan nyeta soro. Wala saka nin kurafi oni kunu. An kala nyunu kunu ambe kan sinsi lakana ko de kan. Adama don ka hake ani yiriwa beba don ko yiriwa nafaka bon kosobe anka jamana ukono okama ntun sekani tamaninke kasoro manaya wala saka deme nyini mbali make Adama Borofe ale resona kaka deme bejam
0: ambito gambi fruku fruku senegal ni gambi che gambi marabaka ya yoka ni songo ya jira ko senegal surasu tugura ko luka surasi ko godochi buloko dugura jamana flano no danchera kasoro omosara olura senegal marabaka ya jira ko ni mankan koro de jamana flano no che o danche kleina gambi marabaka yoka joro jira kakeni wale ni wa ko ye kuma nyonya dabo ni senegal tawi Coupe du monde kuna folura bi sibri nega kanya mwa ani kele mande wakati Francini Angleterre bina nyoromba coupe du monde loyoro sabana nofe Espagne tuye Francis simbo nyoronda ona wa minye Argentine alefana tuye Angleterre simbo nyoronda ona minye finalie obina tan sini caridon Espagne ani Angleterre che nino kuna folulo tubi ambulo ka lase auma obeseka sigi kan lame sarani wakati miye audia anga bololo kuma yoro kan ani anga bololo sanfe matumi rfi .fr chek bamba job tube yenege karafira awni che aminyo soro kene woroka